Toye anim sa kaldum Nyot ha shi khot lensan Is nor ignat sa marach Gmed a trach Zed morel tinsan olam Nshin

mit rin tele kiola sigus creed na heden to kiola shake agus shot pi shin ele nishwai shot pi sa chas sa nervi sa chas sa gomor da sponor chan o riada fiche dod the cliffs of moor agus stasia donlis